Ale kuyamba kwa sistemu tazvida na nyimbo ichibvichenjera nyau yangu iwe chenjera wadikanoe walipo wene waya wakuti wanakauya kuti wakufulire wosalapa dzuwa iwe mwaona apo unoda kuti uchenjerere wanhu ningaenewa awo wakuti wanada kupunsa izvo zvinanga zvavakiwa paroko napadoko wadikani tiri mukati mwamwanya uno uyu apo yali izvi tiri munguva yakuti toenda kiaona yena makani yali kuuya kana kuti ndoenda kiabata tsamba iyo ichiuya kubuda kuna wa Johane Luigi Chato kubudira kukuruzamento ya Tet Bairo Josina Mashele achibvi iyo zafiwada zviye hatai zvinovatana iyo muntsiku kana kuti mugore ora zviuru zviri namakore makumi iri naribodzi mumwezi iwo walupapa iwo wabvine kudaoneka rufu apo taha iri mubhairo rinagara iworo likhaningana pirangu pale msambo wene wakubvinya munsi pashaika ngana mangwana pashaika uyo nkucha pashaika uyo dzulo pashaika uyu rufu iri wadekanuwa lidagara ndiye rufu rakupatirisa wazinji ne basi kuna iwo wa Johane Luigi ese kuerengera na izo mhanda mhanda za mubhairozo wanagarawo iwo ndiye wanhu wakupatikawo nazvo wachikaranga kuti kodi izvi zvabuda kupi kani imwe nakuti kalakala mubhairo muno umu hamukana batai taha ningwana iri rakuti nyamunsi uyu mangwana uyu nkucha uyu apo izvi zvidapatisa wazinji mukati mwamwezi uinei basi uyu wazinji wadaoneka iwo wachishayika apo ningabva nyimbo ine ichiriziwa na wa John Chibadura kana kuti nyimbo iyo ya John Chibadura inabve kodi baba imwe ndina mubvunzo ine kuranga kuti sankuru wadatuma imweyi uyu anansisi uyu kana kuti nkhabe ndinabva letu ndarakana izvo zvidabatana na ife mubhairo iri la Josina Mashele mukati mwagore ninga iro iri walikani ndikuti ne nyimbo iyi yakumbirwa iri kuya mutambwe iyi nyimbo iyo yakumbirwa na wa Johane Luigi Chato na kuda kwa mhingampini ningana iyi ndiyo iri kuya mutambwe chibve mutumwa uyu kana kuti sankuru uyu hanansisi tai mwaona deka masankuru awu inangwa kuti hanansisi mtsvadi apo uyu nkhabe haitiki ndiyo nyimbo iri kuya iyi yakuimbwa na John Chibadura.

0: Johnny Bafoni.
1: Mapumuka
0: saka mapumuka sei. Eu tamuka na zinji.
1: Ai, mimi makubia na Fidel Fernando ndiri kumtana au ingoma ya district ro Gondola.
0: Mtunhu uyo wa ingoma ye kulanga ako makamaka pa mulipo imwe, palititini.
1: Ah, pano pari mushi, hapana chandabva tai.
0: Ai tai.
1: Ande ande.
0: Chamushi diali, mosala zvadi.
1: Maita basa.

Notanda shukuru kupurta na kama itama base chute nyamasi ya purta noe. Dosanda muzama nganguwa zenda. Dino zwibe shishi ndatanga kusenza na Geraldo de Souza. Asimungu watinu ndaku siyerwini ortensi kashtiru.

Rekodi chichandisa kongoma chakaimbwa nguva embi vakasiyana siyana tomenda kosongoma yakaimbwa ndezvostino ubaka chikwenete.

0: mutambe kubera kuri kuita botera tobeuka
1: o bana afri
0: ripo vaguma pano pafone
1: mopepe mambe izaliko ya
0: kuti ndizwe ndivona ndauwe ndiani
2: apo bwana Fernando kwa Charles Pizzi
0: wa Fernando Morgope
2: ndireje suda chipinda omwe gondola
0: kakadene chipinda omwe gondola
2: hata pakanaka tochiva kushimoyo.
0: Aiwa zvaushone tipeite zgomangwana mukati mochirongwa.
2: Ah tapinda mukati mochirongwa nyamasi zuro kuchishanda ngatipano. Nyamuzuro sabato ndakandi pa nyumba tambena wabasa pa nyumba. Nyamasi domingo kwenda pa igreja.
0: Munongwenda chiyara chipi?
2: Ndinopinda mu igreja Evangelica Assembleia de Deus Popular em Sambiki.
0: Aiwa tabonga.
2: Izo mwe.
0: Amochina soko rimwene remunaro.
2: Soko ndinaro kumboita ira tatu.
0: Itaiti isko muzosena ngura ngoma yakona.
2: Aita basa. Ndotanga dzimai. Mata ino bizida zvonkina palita ndonyi. Oya mai wangu mina ona sandeni. Am babare. Rafishko zeka to bali zeka. Oya zeka. Oya wanangu wese tingapinde fisivana kana. Evangelista Manoli Jackson English na mtuba kona foro la bero tingatani. Uya Magisogro Inoki Mainato na Fanita Stefano. Uya Juanqui Emanuele na Lidia Augusto Zambaira konekar kumanika ngatave Magisogro ne. Uya Kunyada Alice Augusto na Veronica Abel Batan Madushangare Radio Ese ngatambe rikungizwa kudifinti mana ya kanaka mazida
0: ngoma
2: ndirikuda ngwenya brada murudo
0: ngwenya brada murudo
2: yesi
0: inozenda kunani ngoma ya
2: nada inozenda kuna zima yangu basa ndotura kuirenga pano hapa kuti apine funti mana ya kanaka na kuti njua ndakada njua narudo lago manjona
0: Yeah. Aiwa tabonga ata kuti tiwane ngoma ya ngwenya brada murudo. Yatotiza kuenda yanga ndatomboiona apa. Kakumjenga yeah. Ndichezi kuti rudo rako na razopinda papi apa. Ndazoiona. Ndiye renda wana apa ngwenya brada murudo ndizvo.
2: Ya, ndizvo. Ikakonera pano kana msegi wa zanovi gomera ulipo ndizvimwe zvimwe zvava.
0: Ndizvimwe zvimwe zvo nerudo.
2: Azizikwe zana hazo maji inonga ikimbida kaza bani. Ya, diona.
0: Tabonga, tabonga.
2: Asitu.